ayangaga za bubro likapuru limamati aya u izi na ano ye yo yo ama chini ni chini na macho majini chekuto.

na ti anwume fa ni wena mu wura ti na yanka osuru kafa osuru kasa kakra yanka che se chide ke edema yule ya menya wura de sa me fa wura de chachiro sa me mo nsuo sa me nya de day

abrani mani da swasa na mitume ni hembe nkumu ni fa kwenye toye.